0: Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.
1: Kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya buige ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit teh suba kumai marnya kemardu bisa ga kupua kami merah jot pakuyo tu apa-apa na ule mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba kenu kuyaku 15 ringgit semua seputar marudu suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak dia ga bisa kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Maya ka ba nyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulong may business ka ban, antin ada duit ka meli, tulong share aja ba media sosial. Nada salah kita nulong ka ban. Ila kita nyo barang, si daya ka nulong. Pesan to area ko, Nataliani, ang Gawai FM.

Woohoo! Dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Harap kita to perindang. Ato ya, ulat-lat.